0: won shubu
1: sinu asise nla
0: sinu asise nla
1: Samson sagboran
0: Samson sagboran
1: o padanu pupo
0: o padanu pupo
1: Nebukadnezar sagboran si olorun
0: Nebukadnezar si agboran si
1: olorun o gba itiju ita gbangba
0: o gba itiju ita gbangba
1: emi ki yo sagboran si iran orun lailai
0: emi ki yo sagboran si iran orun lailai
1: emi yo gboran si emi mimo
0: emi yo gboran si emi mimo
1: ati si oga ogo
0: ati si oga ogo
1: amen
0: amen
1: o gbadura pe emi igboran ko ma bale o
0: amen
1: olua yo se ribo mi igboran fun
0: amen
1: o ka oro namani ni ni second king chapter 5 we awon ba ori karun e wo lati ese kini bolorun se feran eto e wo
0: nje namani
1: namani
0: olori ogun oba syria
1: olori ogun oba syria
0: je eniyan nla ni waju olua
1: e bo ti ko je eyan nla to bo ba ti gboran kan o se o eyan nla ni sa orilede mo alagbara nla ni o eni kan ti gbogbo aye fe mo ni o o ni kokoro lowo sa e wo n to ran so nipa yes
0: je eniyan nla ni waju oluwa re
1: yes
0: ati olola nitori nipa re ni oluwa ti fi ise fun syria
1: eru oro yen ba emi gan oluwa tun support awon ota o ni nipa se re ni oluwa lo ti fi ise gun la fun syria syria awon lo ma ko israeli leru oluwa wa tun gbowo olori ogun won sise ah aje pe bi awon me ba sa gbo a tun fa won le ijiya kan lowo ni owo ota a tun ma ti ota leyin lati mo ba won wi ah mo sa igboran oga yes
0: ohun si je alagbara ko ni okunrin sugbon adete ni
1: sugbon gbogbo sugbon aye re
0: oruko jesu
1: oni leje jesu opa re
0: amen
1: so pe olorun anu
0: olorun anu
1: pa sugbon aye mi re
0: pa sugbon aye mi re
1: fi eje re pa sugbon aye mi re
0: fi eje re pa sugbon aye mi re
1: sugbon elomin ni wipe o wo 39 won je lo mo mo mo bi kan o wa ba mi ni baba e wa aye ohun mo ni ki lo se olorun mari na oni se gidi oni gba nla wo olorun ti se bayi sa adura ni ori gba osi sugbon tolorun le pare
0: be ni sa
1: gbogbo sugbon oga yen ko